0: kamata ya karba ba, kuma shin ya kamata idan ya karbi kudi ko ba masa aiki ya kamata ya korafi? Wannan shine abin da muke tattauna da masu tsaro a cikin shirin na ra'ayi, wato ra'ayi masu tsaro daga Yedo Niger FM 102.7 a cikin lambar mai kamata 081 00130349, kamar mai taka baraka 081 00130349, za ku da cikin wannan shirin namu na ra'ayi masu tsaro akan mu daga ci wato siyasa. Nan da mintuna kaɗan za mu kawo muku shirinmu na gaba, wato shirinmu na lafiya jari tare da Dr. Mustapha Bello daga asibitin Ma'aji dake garin Hadeja a jihar Jigawa, wanda makon da ya gabata duk kuma bayanin dalla-dalla a cikin wato abin da ke cutar tetanus, yadda take kama mutum da kuma yadda take masa illa da kuma hanyar za a samu kare da ita da kuma wanda ya kamu da ita waya haka ma ta yi domin ya samu waraka akan wannan jinya. Nan da mintuna kaɗan za ku ci tare da shi Dr. Mustapha Bello. Hello? Hello? Hello? Hello? Da fatan za ka kira mu baya, muna za mu daga kira guda ɗaya ko biyu daga shi, kuma za mu shiga cikin shirin namu na mummeta a cikin shirin na lafiya jari da Radio Niger FM 102.7. Hello? Hello?
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Wa alaikum salam, wa tsala da muke tare, wa ki magana?
1: Malam ha kana tare da Aliyu daga Wasu Sai
0: a Aliyu daga ina? Daga to abalan da barka to abin Ali ya kace ga zabin kana ga taliyar nan da kuwa za ta tasiri kuwa
1: kan da Allah ne dai ana ra'ayin gaskiya idan na ga gaskiya da dadi da mar su ya ta kama da
0: gaskiya wato da talaka da dan sai duk ba da gaskiya to kaga dole al'amuran su lalace kenan
1: to sai kai ne an ba ka naira 10,000 ka raba
0: to
1: ɗan uwanka akalla akwai mutum biyar a ƙasanka, ya ga kai karaba ba su sani ba, ka zo ka rike ta,
0: ya rike ta
1: kowa ka bane,
0: kuma kai ba ka ci shugabannin ba su da adalci ga kowa,
1: ya rike ta ba su sani ba, ka zo ka saki ta kuma daga baya ka zo kana mutu dariya kuma da kana da kai
0: kuma kana da kai dole ne da mu da Ali da wajara wato yace wato al'amari wato lokacin ba fa shugabannin ka dai ne da matsala ba, shi Ali abin da ya hango hatta talakawan kansu suna da matsala. Wani lokacin an baka 10,000 yace za ka baka 10,000 aje ka je garba an kwanka ne fa abuka ɗan ka ne fa tare kuke zaure da su ko hira ku ita za ka fice shugabanni sun gaza amma ce ga 10,000 ka je ka dan bai wanka sai ka je ka soke ka cinye kuɗin kuma sun kare ka zo kuma kana daga shugabanni ka ce sun gaza sun yi kaza sun yi kaza, to kai ma ai daga nan gudun da aka baka 10,000 ya kake tunanin ya hawa wannan matakin da ya samu wannan ai gwamnati ko shugaban kasa, ka ga mai irin wannan abu shi ma ba karamin azami bane, za ka yi batun cewa talakawan da yan siyasa duk halin su daya do ba su da adalci. Hello,
1: assalamu alaikum.
0: Alaikum salam, da wa muke tare?
1: Ala ga kana magana da Ahmad daga Ikoyi.
0: Ahmad daga Ikoyi, Ahmad me zaka ci ta kai ka wani abu ne tattaunawa?
1: Lafiya gajiya ya aiki ba.
0: Alhamdulillah Ahmad, me zaka ci ta kai ci?
1: Lafiya alhamdulillah.
0: Muna jin kai magana Ahmad.
1: Alhamdulillah. To mu da zamu ce da mu da talaka dai kusan mu ce da ba ma jin duka dai.
0: Ba ba jin duka ko?
1: A ba ji. Wato kawai dai ubangiji Allah ya zaba mana mafi alkhairi kuma Allah ya gane.
0: Amin amin ya Allah Ahmad, amin ya Allah.
1: Yawa amma din muna kokan wahala wahala kuma da san fesin zamu koma kuma mu sake dai abin da bai kamata bane.
0: Wato kana ga to wato kyautar za ta yi tasiri a bana makina ba dau dare shi ba a yanda kango.
1: Gaskiya gaskiya za ta iya tayi. Allah dai ya zaba mana mafi alkhairi.
0: Amin ya Allah.
1: Ai ba na farko bane wannan.
0: To Allah.
1: A duk zabe da abin da ake yaudaran mu kenan. Za a ja kunna, za a ja kunna amma ba ma ji.
0: Wato darasi
1: ne abin da bin kamata.
0: Wato shekara banan ma dai akwai matsala dai kana ga mutane ba su ji wannan darasi ba yadda ka hango kenan.
1: Gaskiya ina ga lafiya ta tsire ta liyan.
0: To Allah ka. Ai war muna godiya da rayuwa da kai ce kai tana kan Najeriya hannu ya dau darasi ba. A tabbas ko da zaɓen shekarar 2027 din ba tabbas wannan talent din dan kuɗin da ake dan bashi ba zai darasi, to kaga da wuya a samu canji, kuma da aka fata mu ne a shi talaka din da yake ya duba cancanta wanda kaga bai cancanta ba, wara siyasa wato ƴanci ne ka zaɓi wanda kake so, wanda ga ya cancanta kana ga zai ceto da kai shi zai kawo maka canji a ƙasar ka Najeriya, to shi kamar ka dangwalawa sannan kuma ka barwa al'amura ga Allah, amma wanda kaga bai cancanta ka san bai cancanta ba, to kai kamata maka karɓi kuɗin sa bazancin ka ci kuma ya maka aiki, saboda in karɓi kuɗin sa bai maka aiki ba ko a shari'a baka da gaskiya, in ma ka zage shi ko ka muzanta shi to kai ma sai Allah maka hisabi domin ya baka ne ka siya kuma ka zaba to baka da ƙorafi. Wannan fatan mu Allah ya kawo mana canji mafi alkhairi, Allah ya kawo mana shugabanni adilai su mana aiki a Najeriya su kawo mana canji mafi alkhairi wanda duk talakan Najeriya zai ji daɗi. Wannan shine abin da muke roƙon Allah subhanahu wataala ya shi wannan bukata ta mu. Za ka ba su roga kira da yana kira a shigo babu damu daga saboda za mu shiga cikin shirin na gaba na lafiya jari tare da Dr. الكتاب.

0: Tuan kasih kali kita Mustafa Mustafa kena Mustafa bila dega asyik cuma aji kemarin pada kering jah aja aja hari jika awak pada yang mana bayar ni dalam dalam akan waktu cara Titanus dapat ada sahaja wali kita ada kan dapat aku mah zamu ji kuma munji kuma zamu kendo kunci dah ni kita pada mana ada shower undi pada mana akan kamu ada wali cuta ta Titanus cuta jemim matkar ilah tak kesimpulan dewa. Amma inda insha Allah aka bi matakin ta da kuma sharuwar ta to don wanda ya kamu da cuta ko kuma wanda bai kamu da ita ba to ba zai samu kamuwa da wannan cuta ba kamar yadda likita ya faɗa mana haka kuna da mintuna guda 1 ko 2 da zaku tafi albacin ba shi kuma kamar wannan bayanin na Dr. Bello Mustafa daga asibitin Maji da ke garin Hadejia a jihar Jigawa annabin da akwai da shi 081-0013-0349 zan mamita kamar haka 081-0013-0349 da kuce akan wannan bayani na daktar daga garin Hadejia a jihar Jigawa daktar ya faɗo abubuwa da yawa da yawa da suka daga cewa din su balle balle da suka ho yana da kuma ya bada cewa wasu lokutan su ma suka haifar da wani abu sannan kuma musamman a dinga rigakafi inda mutum akwai allurar da ake wanda inda kai allurar nan wato koda cutar ba za ta kama kama koda ta kama kama kuma to abin zai zo maka da sauki sannan kuma likita ce a dina bi a raina ciwo karka ga ciwo dan karami ne yace wannan ba kun bane da karshe kuma sai ce a ce ba ka sani ba kuma cutar ta shiga karshe kuma ta kai ta ta kai ga halakar mutum da haka kuma yace koda mutum ya ciwo kafin a masa allurar a kasance an tsaftace wurin a samu a wanke wurin wato kuma a dina sa kasa ko kuma wani abu da musamman za ka sa kasa a wanke kuma kamar su wanda kuma da karshe ya haifar da samuwar wannan cuta wanda hakan ba zai sa wannan cuta ta tetanus ta shiga. Hello
1: Hello,
0: mana? Barka da wata magana.
1: Aliyu Jigawa.
0: Aliyu me zaka ce akan wannan bayanin na likita Mustafa?
1: Ya da ta ya ba da shawarwari kuma muna fatan Allah ya sa ya
0: amfani. Yawa, shine fatan da ake ana sa za a ji domin a samu kariya daga wannan cuta. Muna gode Aliyu, Aliyu kenan. Yake ba da shawara ki cewa shi kan likita ya mana bayani ya rage gare mu lokacin rashin bin dokoki yake kai ga mutum sai abu ya faru ce da nayi kaza. Kafin abin ya faru ne ake so an santar da mutum saboda rayuwa tafiya kake baka san abin da zai same ka ba to amma idan ka ji to idan ka kiyaye to koda abin ya zo maka ba zai maka illa da kake tunani ba abin zai iya zuwa maka da sauki. Hello,
1: hello, assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. Sani sale barka da
1: warhaka. To ya barka da sale ne
0: don haka yake sale mai sauraron jadan
1: ku Allah ya saka maka da
0: alheri da dakta
1: wannan garido ya zama makaranta ne
0: masha Allah
1: wannan yake nan dole ne su ki mata.
0: Yawwa
1: Allah ya kare
0: amin ya
1: Allah sannan kuma wannan rikin fara are wannan program da guri da daga miti goma yayi ba a fara ba har gaba na na fara tunani ya
0: akai da gaskiya wato kara ce
1: amma mun ya fi mun gafar da
0: Allah ya kare Allah godiya mun ga nan sai sai da kirmi sarka ko da yaushe daga kan gwar kirkiri yake jin dadi da kasancewa da gidan rediyo ya ce na Jafam a wajen su shi ba wani abu ne na Jafam makaranta ce sai ne kuna gode da wannan ra'ayi naka da fatan kuma mutane za a shawar wani da daktar ya ba. Hello, hello,
1: hello,
0: hello, da muke magana.
1: Kana magana da Saliu Ahmed daga nan cikin Kawana a Papa, Lagos, Nigeria.
0: Saliu sai ran Jafam ko da shi zaki a takaice akan
1: eh wannan bayani na daktar ya ce ya yana da cewa mutanen su bi dokokin
0: abinda nake abin da nake ko shi ya kamu ba ko kafin abu ka
1: wai ka abinda kake yi kana ganin su karami
0: ce ko gane ba ka illa gaba daya wannan shine ba magana gaskiya ne muna goyon ra'ayi naka
1: dokoki ka kiyaye kuma in an ce kai ka an ce
0: yawa to sai ga abin ya maka sauki muna goyon ra'ayi naka Saliu Ahmed kenan daga anguwara wato Tinkar Island a Papa yake tubar ba yake godiya ga likin sai yake cewa da fatan mutane mun ji mu sarar kun ji kuma za ki Allah ba mu ikon ji ko mai amfani abin da likita ya faɗa kuma kai da gwamnati ta Titan. Hello, me kira na karshe. Hello, hello,
1: hello,
0: hello, da muke tare yi magana ina jin ka. Bazan fare mu lakci a takaice a minti a sakanni kada aka wannan bayanin da likita ya mana nusantar da mu akan cutar ta Titan.
1: Gaskiya mun ji wannan bayanin kuma yanda wannan yake ne da makaranta ce gaskiya an haka ne makaranta ne
0: to masha Allah muna godiya da wannan sai da haka wazan fare muna godiya a wuni lafiya mun gode muna godiya wazan fare bai saman kina bazan fare shi ma to fara wace ba zaka zamu daga kira guda daya daga shi kuma zamu ce muku sai wani makon. Hello, hello, me kira na karshe. Hello, hello, hello, a tafatin za ka kira ba za mu daga kira daya da shi kuma za mu ci muku sai wani bako. Hello, da kira na karshe. Hello,
1: assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Barka wake magana.
1: Kana magana da Badiya
0: na Badiya na Badiya na ko kwana mu ji ka ba ina ka bulla ina ka shiga. To ba sha Allah lecture ji sakon ka insha Allah muna godiya babinas ko muna godiya muna godiya sai ba ko da shi yake tufar ba yake godiya ga lecture ya rige ga masoro aji kuma a kiyaye da fata Allah kare mu da duk abin da zai faru a gare mu da ka masoro kira ne yana shigwa babu da mamu daga su bisa lokaci yayi da ka nan ku kullum ne ga matsalar shi kai daga Jafar Yahya Abubakar ilmi nake cewa auri lafiya ma ku mai zuwa da fata kuma za ku cigaba ka sanya Jafar a ko da shi tun daga sat har dare Jafar tana kama ku shirye daban daban da nada nako kullum da hawo kai ilmi nake cewa أو نافع أو ما أقوى نافع